0: in ka ma mo akwa ba entwe mo mra dwende no so na mo akwa ba
1: yeah
0: na mo to send
1: dia radi adomo
0: Kristo adomo
1: yimu
0: da radi asipa
1: amen
2: sani aka en wa kan yen aka
0: aka aka aka fo en wa dia ka eja no so eh
1: afu de moni abreu
0: aja sa pito
2: an ne mema nkwa na ekasa
0: ne mema man be telephone telephone call my mama
1: promise to be family seat no
0: eh mo chidom sa man be telephone call my mama

atie okosia be ma fofo no ochane levels ka crazy pa what that the amount attitude ana kwajo ka chama no se ba bia ne ha abi au fro green pastures no e bia na nya green pastures a wa si afu fronti no oyɛ saa nyoma no o be pro hu jame ho kwa wa ro ko hwe won sa wa bo won sa na ah ah ah sa na kwa me cry ye wa si afu fronti a o